Idea siya wa e. Ifakaru mai. Marunga idea rere kotahira ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a tia wa toa.